0: domin samun sahihin labari. Abinda na fuskanta a nan shi ne rundunar soji ta Najeriya da dukkanin wasu jami'an tsaro, kamar yadda masana suka jima suna faɗa cewa kuma da abinda yake faruwa, za ka ga su rundunar sojoji da sauran dukkanin jami'an tsaro sun fara rasa tagomashinsu a idanun al'umma, wato mutane sun fara ƙinsu, sun fara ainihin ƙin yadda da duk wani bayani da za su fito da shi, musamman ma akan fafatawa da suke yi da abokan gaba na wajen ainihin nasarorin da suke samu da duka bayanai da suke fito da su ta ƙarƙashin jami'an da suke bayyana irin abubuwan da suke yi, kamar wato masu magana da yawunsu. To ina ganin wannan ne yasa suka ce to bari yanzu su fito da tsarin da ake a duk duniya a dama akan yi wannan tsarin, ba sabon abu bane. A tafi da jami'an yaɗa labarai ko kuma 'yan jarida a taƙaice zuwa fagen daga domin su gane wa idanunsu ainihin ga wuri ga waina, ka ga abin da yake faruwa, ka yi rahoto a kai domin ka faɗi gaskiyar lamari. Yauwa, wannan ne ina ganin shi ne yasa suke so su fito da wannan tsari kamar yadda ake yi a duniya baki ɗaya. Domin duk wanda ya sani, hatta ƙasashe da suka ci gaba irin su Amurka da Ingila da irin hukumomi na NATO, wato NATO kenan, za ka ga sukan tafi fagen yaƙi da 'yan jarida domin 'yan jaridan suna bayyana wa mutane abin da yake faruwa gaskiyar lamari, domin hankalin mutane ya kwanta su gane inda aka dosa, inda ake da matsala, da kuma irin nasarorin da ake samu, da kuma inda ake da matsala ya za a yi a taimaka. Ni dai a fuskanta ta kenan.
1: To kamar yadda ka bayyana cewa wato wannan tsari ne da ƙasashen da suka ci gaba suke aiwatar da shi na tafiya da jami'an tsaro, wato masu yaɗa labarai 'yan jarida zuwa fagen yaƙi tare da jami'an tsaro. Shin kana ga kasancewa Najeriya ƙasa ce da ta ci gaba, an san ta a nahiyar duniya gaba ɗaya, kana ga wannan shi ne karon farko da Najeriya ta fara aiwatar da irin wannan tsari, ko kuma dama can tana da shi?
0: Haƙiƙanin gaskiya ba yanzu aka fara irin wannan ba. Yauwa, a yaƙe-yaƙe da aka yi a baya ma, kamar yadda muka bincika cikin tarihi, tunda yawanci ainihin fitintunun da suka faru a baya kamar yaƙin basasa da aka yi a nan da sauran ainihin wato tashin hankali da suka faru can da nan, akan samu wasu lokutan da akan yi hakan. Amma ina ganin, ni dai a sanina ban sani ba, a samu lokaci da za a ce gaba ɗin rundunar soja da gwamnati kwacankwaf hankalinta ya koma a kan da ta yi hakan, ina ganin wannan shi ne kusan irinsu na farko. In ma an yi, to gaskiya an jima ba yi hakan ba sai yanzu. Kuma yin hakan ba wato gwamnati da rundunar soji, hakan zai dawo musu da martabarsu da kuma ƙima da suke da ita a baya, kamar yadda suka fara rasa ta a idanun al'umma. Saboda irin bayanan da suke bayarwa mutane ba sa yarda da shi. So amma wala Allah, yin hakan zai iya canza tunanin al'umma su gane gaskiyar lamari. Domin in aka ci gaba da hakan ma, in Allah ya yarda, wala Allah za a hango wani abu da wanda wataƙila shi ya yi tarnaƙin hana samun wannan zaman lafiya shekara da shekaru, abun kuma kullum yana ƙara haɓaka.
1: Kasancewa ita Najeriya tana neman dai hanyoyi da za a samu wato kawo ƙarshen wannan tashin hankali da ake fama ƙasar, shin ta wace hanya wannan amfani da 'yan jarida a fagen yaƙi kace ga zai taimaka wajen kawo ƙarshen wato rashin tsaro da ake samu a Najeriya?
0: Na'am, haƙiƙanin gaskiya zai taimaka matuƙa gaya, ko ba a fagen yaƙi ba ma, ko tashin hankali, ko fafatawa tsakanin abokan gaba, ko a rayuwa haka, tsakaninka da iyalinka a gida, ko al'ummar garinka, duk shugaban da yake fitar da bayani gaskiyar abin da yake faruwa, ko da a gidansa sun fi zama lafiya da shi da iyalinsa, kuma sun fi fuskantar juna. Wannan ne yasa nake ganin, Allah ya yarda, wala Allah, in aka dinga samun sahihan bayanai, za a samu ainihin bakin zaren, kuma za a warware shi cikin yardan Allah. Saɓanin yadda in ka lura yanzu akwai kafafen yaɗa labarai na sadarwa na zamani wanda ake ce musu social media, sun taka matuƙar rawar gaske wajen sake rura wannan lamari, saboda kowa yana kwance a gida ɗan jarida.

0: ne yanzu, da mutum ya sayi waya sai ce shi ɗan jarida ne, da ya ga wani abu wanda bai tantance ba, bai tabbatar da shi ba, zai ɗauka ya rubuta ko ya harba ya sake ainihin daɗawa Borno dawaki da sauransu. To ina ganin abin da suke so kenan su daƙile, saboda ainihin in za su yi wannan tafiya za su ɗauki ƴan jarida gogaggu ne wanda suke da lasisi, wanda suka san aikin, wanda suka goge, da su za a yi kuma wanda haƙiƙanin gaskiya duk ɗan jaridan da ya goge ya san me yake, ya san inda ya fito, ba wai kawai ɗan haye ba ne. Don Allah ya yarda ba zai bari mutuncinsa ya zube wajen ba da bayani, zai yi ƙoƙari ya ba da bayani na gaskiya, kuma ya yi balansin, wato ya ba da daidaito wajen abin da ya faru, abin da yake na haka yake ya faɗa, abin da ba haka ba kuma shi ma ya faɗa. To wannan zai sake ainihin daƙile wutar wannan fitina ta inda ba zata ba cikin yardar Allah.
1: A wannan shi batu da ita gwamnatin tarayya ɗin take yi tare da rundunar tsaro da kuma ƴan jarida, kana ga hakan zai samu tasiri ga kuma saman go ƴan jarida, kasancewa za ka wato tabarɓarewar tsaron ya kai har ma jami'an tsaron da kansu, musamman akan samu rasuwar janar soja da makamin hatta jami'an tsaron, kana ga hakan zai samu karɓuwa a gare ku ko ƴan jarida, misali ko da za a gayyace ku je saboda barazanar tsaro, kana ga hakan zai samu tasiri ga ƴan jarida a Najeriya?
0: Eh, zai samu, amma ai ba haka kurun za a tafi kai tsaye ba gaba gari, dole ne sai hukumomi da masu ruwa da tsaki akan wannan batu sun zauna da ƙungiyoyi na ƴan jarida da kafafen yaɗa labarai da duk gidajen jaridu da za su ba da ainihin ƴaƴansu ko ma'aikatansu su yi wannan aiki. Dole ne sai an zauna da su an san matsayar da ake ciki na wajen shin, domin in aka ce za a tafi filin daga ba, to dama akwai tabbacin cewa za a iya mutuwa, za a iya jin ciwo, za a iya duk abin da zai faru zai iya faruwa. To shin in wani abu makamancin wannan ɗaya daga ciki ya faru na rasuwa ko na jikkata ko na rasa wani ɓangare na jiki, wanne mataki hukuma za ta ɗauka ko kuma rundunar soji na wajen ganin cewa iyalan wannan su ɗan jarida da ya bi su, tunda shi ɗan jarida ba soja ba ne kuma ba jami'in tsaro ba ne, bai da horo kamar su ainihin jami'an tsaron, sannan kuma wanne horo za a bashi na musamman saboda wannan aikin domin kare kansa a lokacin da ake fafatawa, domin wata rana in ka lura fafatawa in taya to kwafa ta kansa ma yake yi, to shi ya zai yi ainihin tsira daga wannan hari da aka kawo, ko kuma ya kiyaye kansa daga samun rauni ko mutuwa. In har hakan ya faru kuma wanne mataki za a ɗauka na wajen ganin cewa an kyautata wa iyalinsa ko an kyautata wa ainihin ciwon da ya samu, ko kuma an lura da shi wajen in ya samu mummunan ciwo ko in ya mutu. To wannan ma duka sai an zauna, ai ba wai kai tsaye nake ganin za a yi wannan abu ba, duk sai an bi yanda za a samu wannan matsaya, sannan kuma a yi wannan aiki cikin yardar Allah. Kuma sai magana ta biyu, kamar yadda na faɗa a baya na manta, in ka lura wannan ainihin fitina ɗin ana yin sa ne a wurare daban-daban, can ga irin yadda ake yin sa, nan ga inda yake, can ga yadda yake. To su waɗannan ainihin ƴan jarida in sun je abin da suka gano ɗin, wala Allah za su iya leƙo wani abu tarnaƙi wanda yake hana ainihin samun wannan zaman lafiya ɗin, wala Allah in suka fito da rahotanninsu da bayanansu, wataƙila gwamnati, hukuma, dukkanin masu ruwa da tsaki na duniya gaba ɗaya za su ga ainihin ga inda matsalar take, wanda wataƙila a da ba a bari an sani ba, amma yanzu kuma sanadiyar shigar ƴan jarida cikin wannan lamari sun fito da wannan abu, wala Allah sai ka ga cikin wani ɗan ƙaramin lokaci wannan wuta ta mutu.
1: To daga kafin mu ƙarƙare shirin wannan hira da muke da kai, kana ga ba za a iya samun wato matsala musamman ɓangaren ƴan jarida da su jami'an tsaro, kasancewa lokaci ƴan jaridan wato jami'an yaɗa labaran za su yi hangwa wani abu wadda kuma wato na sirri ne ko da ya danganci gwamnati ko makamantansu, su iya yaɗawa kuma sannan kuma a samu matsala da su da jami'an tsaron a fagen yaƙi?
0: To wannan kuma ya rage mai shiga rijiya, tunda su suka nemi wannan abu, kuma ga dukkan alamu ai gyara suke so, ai wala Allah su ma da kansu sun gaji so suke wannan abu ya kawo ƙarshe. To in har suka ce za su samu sabani da dan jaridan kuma kaga kenan ba da gaske suke ba kuma ba su shirya wa aikin ba kenan amma dama dole ne ita gaskiya ai daci gare ta kuma dama an kawo ɗan jarida ne domin su fito da gaskiyar lamari saboda kamar yadda ga yamma tun farko in ba ka manta ba na ce ma mutane sun fara kin yadda da ainihin abin da su jami'an tsaro suke shaida al'umma kowa wani lokacin hakan yake amma saboda sun fara fita daga ran su to duk abin da za su iya ga musu ba za su yadda ba to ina ganin so suke domin kimar su ta dawo kamar yadda ga yamma da darajar su a idanun mutane shi yasa za su yi amfani da wannan yan jarida domin kamar yadda masana suka ce wani ya bada bayani akan ka to an fi yadda akan kai ka bayar wannan al'ada ce ta dan adam to ina ganin in Allah da ba za a samu wannan matsala ba kuma a cikin yarjejeniyoyin da za a yi hadda wannan in ba ka manta ba yawa hadda wannan dole ne sai an yi ta an baje a ƙwarya ko kuma a faifai an zauna an ce to ga ka'idojin mu mu ma ga ka'idojin mu sannan a samu matsaya a zo a wuna a fudda matsaya a ga yanda za a yi wannan aiki ba wai kai dama kamar yadda ga ba gaba gadi za a je a yi wannan aiki ba duk wannan abin da kake tambaya ta Allah da nasun ainihin shugabannin yan jarida na kungiyoyin su tunda akwai gogaggun yan jarida a Najeriya wasu sun fi shekara 60 suna wannan aiki wasu a kafafen yada labarai na duniya ma suke aiki wasu kuma a nan na gida kuma Najeriya yan jarida ta suna daga cikin gogaggu a duniya wanda dan jaridar Najeriya duk inda yaje zai iya aiki sai dai in ba a bashi damar yin aikin ba zai yi wannan aiki ina ganin wannan ba matsala bace in Allah ya yarda za a samu abin da ake so
1: to daga ƙarshe ya Usman Sallau daga jihar Jigawa a matsayinka na dan jarida wani shawara kake ga zaka dan bawa wato ita gwamnati da kuma jami'an tsaron ta hanyar da idan aka bi za a samu nasarar da kake fata wajen kawo ƙarshen wato tsaro a wato tabarbarin tsaro da ake samu a Najeriya
0: shawara da zan bayar dai dukkanin aiki sai da kyakkyawan niyya saboda haka mu dai mun kyautata musu zato in Allah ya yarda da dukkan alamu gwamnati da ainihin hukumomin tsaro musamman ma rundunar soji ta kudurta niyyar yin wannan aiki mu dai muna mata kyakkyawan zato kuma in Allah ya yarda wannan kasa ta mu ce da mu da su duka ba wanda yake jin dadin abin da yake faruwa sai dai ba za a rasa wasu ainihin matsaloli a kasa ba saboda haka da Allah kawai shawarar da zan bayar ayi kokari ayi wannan aiki dan Allah dan san kasar da yan jarida din da jami'an tsaron da gwamnatin duka a samu ainihin fudda a'i daga rogo da ƙarshe ina meka sakon godiya ga dukkanin al'umman Najeriya Allah ya kawo ni ƙarshen wannan abu
1: to godiya gare ka Usman Sallau kenan daga jihar Jigawa akwai da faɗa shirin musamman da muka tattauna da shi ma'aikacin da radio ne daga jihar Jigawa kan kudirin gwamnatin Najeriya tare da tsamiyan tsaro na tura yan jarida fagen yaki domin dinga kawo rahoto akan al'amuran da suke faruwa daga zahiri a fagen yaki godiya gare ka Usman Sallau daga jihar Jigawa amma sauraron kuna da minti ina guda ɗaya ko biyu da za ku yi tufa albarcin baki ko akan wani tattauna da muka yi da wannan dan jarida daga jihar ta Jigawa Usman Sallau hello hello alaikum salam barka wa ki magana da a gado su daga Shomolo a me zaka ci a takaice akan wannan tattauna da muke da shi Usman Sallau
2: da farko dai ina mai gina dangane da irin ban da yi sai ban kuma duk wanda ba ni da sana idan mu in Najeriya kar kula mu mun ga da ruwan da tsari na Najeriya saboda sai da yi ta fasu kuma da ko su ya da kuma ba su da mu tun da duro da ba su
1: da to kada kana kawar ka azu an jarida kuma daga ba samu matsala kike gani kenan gadiras ko to kana tare kana tura mu kenan daga bisani ko ba a samu kasancewa to ta babbar tsar har ya kai yanzu manyan sojoji ma suka rasa rayukan su da fararen hula da makamantar su a kuma da shi Usman Sallau ya faɗa insha Allah idan akai haka din su jami'an su dan jaridan kasancewa ba sojoji bane ko ba abu da ba su da horo na soja amma akwai mata tsaro da za a ba su ko da abun ya faru a lamarin abin da gitanin ba zai faru gare su ba hello Hello barka wake magana
2: Babira
1: Habiba daga ina kike kiran mu
2: daga nan abun da barka
1: to barka Babira ka take ci akan wannan jawabi da shi suma yake akan tura yan jarida wajen yaki
2: abun da Allah ya fara a sa'a
1: amin ya Allah amin ya Allah
2: ya Allah
1: ya Allah muna godiya number da muna da 081 0013 0349 zaba mai taka waka
3: wani gari
4: bai kai gabas da nisa ba
3: wani gari
4: bai canja da asuna ba
3: wani gari
4: bai kai arewa hali ba
3: wani garin da ake